Ambuja dana wa niyanali pora mujhe ke poda vadai varne pe ni ka samrat